paghintay. Malalim na ang gabi, tunog na ang tinapay, malamig na ang kape, di na mapakali. Nandyan ka na ba? Dalian mo naman para mahaba ang oras.

0: levitating. It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Bye, mga mare!
5: Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga, kitang-kita.
12: Ganado kaya malusog.
11: Kitang-kita.
12: Timbang ay mabigat.
11: Kitang-kita.
13: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
14: May kontrabaho formula pa.
15: Walang amoy.
11: Kitang-kita.
12: Ang pangarap ng pamilya.
13: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
16: B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
17: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Hi, we are
1: Aja.
0: This is Sash,
2: JC,
3: Axel,
4: and Alex, and you're currently listening to
1: GV99.1, your good vibes.
5: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi. Kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kung magadwang isip, munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
6: We are GV 99.1.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991. And look for our pinned post.
8: Mga suki! Order na!
9: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Igago, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

You're tuned in to your number one good vibe station, GV 99.1. Kasama nyo pa rin si Darna. Anong pangarap mo? Ilipad natin yung pangarap na yan. Pangarap mo bang si Darna o yung makuha yung bato? Mahirap humanap ng bato ngayon. At mahirap aksyonan ang pangarap kung tayo ay gutom. Oh, pizza na, magiging bato pa ba? ₱229 yan. As low as that, I can order for merienda because it's pizza clock. From any branch of Delish Cheese Dough Pizza. Ito ano eh, parang pangarap pa to sa akin. Pangarap pa yung ganitor sa akin. Itong open for franchise again soon. Para sa akin siguro yung soon na yun. So stay tuned na lang or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Baka ipapadala na yan dito, pizza na, naging bato pa. Oh, yung plano nyo, plano na nga, naging bato pa. Kasi pag pinaplano, hindi natutuloy, di ba? Kaya dapat, lumipad ka na dito. Diba? Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Wala nang plano-plano, kumbaga. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7 with free entrance. Pangarap na yan na lumipad na sa'yo. Ang dream job talaga ni Bien daw ay maging engineer. Hindi nangyari, kaya nag-IT na lang siya. Diba? O yung IT ka na, naging AI pa. Hindi naman siguro basta-basta, no? Ano ba yung mga trabaho na yan na hindi magiging AI? Siguro napakahirap yung ginagawa mo, mga programming na yan. Baka hindi pa carry ni AI yan. Ika vibes, kung na-miss niya yung ating live sa GV 99.1, habol na kayo dyan dahil tayo magpapa-GV shoutouts ngayon. Nang sa ganon, you know, not only what's flying, but also what's, I mean, not only what's cooking, but also what's flying. Yan. Binaliktad natin eh. Shoutouts kay Anyani, mga suki nating ka-vibes. No? Si Mikhail, ang childhood dream pala niya ay magpalipad ng eroplano. So yun na nga, it's never too late. Kung pareho kayong dream ni Mikhail, check nyo na yung ating live natin, GV 99.1. Well, we hope to have them back soon para maulit-ulit natin sila, diba? Yan, para pwede natin sila ulit-ulitin na batiin. Pende, pero maririnig nyo pa rin naman sila live dito, no? Yung what they have to offer. So abangan nyo lang dito sa GV 99.1. We got Gail San.

Shout out kay Mia Macabalen, to Kyra Villanueva, to Engineer Cho Chuan, to Engineer Arvs Gastardo. Ayan, kasali rin siya dito sa ating live. Michael Garcia, it's been a while, to the wifey Beth, to all our ka-vibes from all over Central Luzon. Happy, happy listening sa inyo. At magpa-play muna ako ng kanta na hindi natin na-play the last time para kay Nanay Pines. Minulto tayo ng kanta. At kung minulto ka na ng pangarap mo, ito na ang sign mo. Nailipad na yan. Kaya patuloy lamang ang pagtutok sa ating number one good vibes station. This is Isn't It Nice with DJ Nice. Dito lamang sa GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Rika Vibes! Samahan mo ako at sasamahan kita hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw ng Wednesday, May 20, 2026. Our time now is 3:33 in the afternoon. Ano pang hinihintay mo? Tumawag o mag-text kung meron ka mga pabati o di naman kaya mga awitin na nice marinig ngayong afternoon. Our numbers are 0967-3695-768 or 0908-516-4466. Ba, pwedeng-pwede mo ding i-like, share, subscribe, follow yung mga social media natin, accounts namin, like our TikTok, GV991FM, X Instagrams at GV991, simply search GV99.1 para sa aming Facebook. And for more videos, video uploads, go to our YouTube channel, GV99.1, your Good Vibe Station. Ito pa isa, kung ikaw ay naka-Signal TV, listen to us on Channel 306. And download MixLR and Radio Garden app to your phone so that you can listen to your favorite GV DJs anytime and anywhere you are. It's the middle of the week. How's your week so far? I know how excited ka na mag-weekend para naman magawa mo ng ganap mo sa buhay. Alam mo, sana bago magpasokan ulit, bago matapos ang summer, tuluyan magsimula ang tag-ulan. Sana naka-aura ka na. Siyempre, para mas masaya, visit the Bigger Better Cavite Sportsbar with black and back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, KTV rooms, open 24/7 with free entrance. Also, order from any branch of Delis Cheese and Dough Pizza for as low as 229, open for franchise pero very soon. Kaya naman, check their Facebook for updates. Diba ka-vibes, minsan nauso yung mga parang mga glow up, yung mga ganon. Katulad nito, mga healthy living whatsoever. Meron pa yung mga, diba, yung Diyosa-Diyosa. Pero ito, lagi natin ito sinasabi. O ito ah, hindi, ba't ako, lagi ko itong naririnig na kapag nahiwalay sa kanilang mga jowa, itong mga kanilang ex na, lagi nilang sinasabi, no, magpapaganda ako, magpapagwapo ako lalo. Diba ka vibes? Kailangan ba talaga maging maganda o gwapo ka kapag nagkita kayo ulit ng ex mo? Hoy! Kailangan nga ba talagang maganda, successful, gwapo ka kapag nakita mo ulit yung ex mo para pack? Sino ka ngayon? Mga ganon. Kasi palagay mo, yes or no? Ay nako, isend mo na yan sa mga numerong 0967-0695-768 or ito 0908-516-4466. Here we go!

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

Limang taon na ang nakalipas na maghiwalay kami ng ex-boyfriend kong si Miguel. Hindi naging maganda ang hiwalayan namin noon. Puno siya ng sumbatan, iyakan at mga salitang nakasakit sa aming dalawa. Kaya pagkatapos ng araw na yon, tuluyan na ako nagpaalam sa multo ng nakaraan. Nag-delete ng pictures, nag-block sa social media at nangakong hindi nalilingon pa. Nagpatuloy ang buhay ko, naging busy sa trabaho at masasabi kong naka-move on na talaga ako. Na ako na si Tessa, ang Tessang isang strong woman na ngayon. DJ Kakay, aaminin ko sa'yo, naging motivation ko rin ang aking pride. Sinabi ko talaga noon sa sarili ko, ipapakita ko sa lalaking yan kung sino ang iniwan niya. Dapat sa susunod na magkita kami, maganda ako, sexy at nasa rurok na ng tagumpay ng aking career. Yung talagang manghihinayang siya. Kaya nag-gym ako, nag-skincare at nagpa-promote sa trabaho. Handang-handa na ako para sa bawi ganda moment ko kung sakaling mag-cruise ang landas namin. Pero DJ Kakay, akalain mo nga naman na hindi ganon ang nangyari. Dahil sa tadhanang ito, talagang napakabastos magbiro. Dahil nang dumating ang araw na yon, yun din ang araw na nag-OT ako sa opisina. Pumatak ang alas 8 ng gabi, umuulan, pagod na pagod ako at lukang-luka ang aking itsura. Walang ayos ang buhok, yung nakapusod lang gamit ang mumarahing claw clip. Natunaw na ang makeup ko dahil sa pawis at nakasuot ako ng kupas na oversized hoodie at chinelas dahil sumakit na ang paa ko sa heels. Ang masaklap pa, gutom ako. Kaya dumaan ako sa isang convenience store para kumain ng instant noodles. Habang hinihigop ko yung sabaw ng buong lakas at may mantsa pa sa gilid ng labi ko, may biglang tumayo sa harap ng mesa ko. Pagangat ko ng tingin, DJ Kakay, parang gumuho ang mundo ko. Si Miguel. Walang kupas ang mukong. Nakapusturang corporate attire, mabango, bagong gupit at mukhang naging matagumpay rin sa buhay. Doon ko na-realize na sa dinami-dami ng araw na pwede kaming magkita, sa araw pa na, hindi ako naka-makeup. Yung hindi naka-porma. Talagang yung araw ko ay mukha ng stress na basang-basa na kumain ng noodles na hindi mo na talaga maipinta. Gusto kong lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Ang plano kong ipamukha sa kanyang strong, independent, and glowing woman na ako, biglang naglaho. Pero imbis na pagtawanan ako o magmayabang, gumiti lang siya ng kaunti. Sabi niya, Tessa, ikaw nga, kamusta ka na? Umupo siya sa tapat ko ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya pinansin ang gulo-gulo kong itsura. Ang totoo, pinunasan ko pa ng palihim ng ang mantsa sa mukha ko habang nagtatanong siya tungkol sa career ko. Nalaman niya manager na ako ngayon at kitang-kita ko ang tunay na paghanga sa mga mata niya. Ang sabi niya pa, alam ko naman mararating mo yan, Tessa. Matigas kasi ang ulo mo noon pagdating sa pangarap mo at bilib ako sa'yo roon. Nag-usap kami ng mga 10 minuto. Walang sumbatan,

pinakalosyang at pinakatapat mong version ng walang takot at walang pait. Hindi ko na kailangan magpanggap na perfect para manghinayang siya. Sapat na ang makita niyang masaya at buo ako ngayon. Bago siya umalis, inhatid niya ako sa sakay ng taxi dahil umuulan pa rin. Nung isara niya ang pinto ng kotse at umuwi sa akin, doon ko naramdaman ang totoong kapayapaan. Ang 5 taong galit at pride na dinala ko, natunaw sa loob ng 10 minuto sa isang convenience store habang kumakain ng noodles. Malaya na nga ako, DJ Kakay, at sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang patunayan pa ang sarili ko sa kanya.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
12: It's Mele Francisco.

It is now 6 p.m. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

and you're still listening to GB99.1 Your Good Vibes. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Ay, mga kabays, ako muna inyong makakasama ngayong Wednesday. Kaya kung meron kayong gustong pag-usapan, eh pag-usapan natin lahat ng yan. Gusto, at baka meron kayong gustong gustong kainin ngayon. Hindi kita. Ako rin eh. Ayan naman mga kabay, sa mga ano tawag dito? Sa mga nagbibiyahe dyan at naka-tune in sa GB99.1. Happy listening po sa inyong lahat. Sa mga papunta at papasok sa trabaho. Ngayon pa lang magsisimula ang inyong Tuesday or Wednesday night. Ngayon pa lang magsisimula ang araw ninyo sa mga naka-GY dyan. Zilay. Congratulations. Kaya nyo pa ba ang puyat? Kaya nyo pa ba ang init ng panahon? Oh, hindi na po maulan ngayon dito sa Angeles City. Hindi na siya malamig. Kaya magdala ulit tayo ng tubig kapag tayo ay lumalabas.

alam magpo tayo nasa office. Pahalagahan alam niyo naman kapag pag may init talaga nakakairita yan sa balat. Ngayon naman mga kapis, kayo naman ang kakamustahin ko. Kamusta naman yung inyong Wednesday? Meron ba kayong nakaaway? Meron ba kayong ano tawag dito? Meron ba kayong kinabadtripan ngayong Wednesday? Or merong nag-betray sa inyo? Mga kapis, pag-uusapan natin yung paano nga ba nasisira ang friendship? Diba kahapon na pag-uusapan natin ng anong type ka sa ano kasi pinag-usapan natin kahapon. Madali, ay iniisip ko pa eh. Yung tipong anong klase ka sa circle of friends mo? Anong pag-uugali meron? Kaya ikaw ba ay introvert na window type? Or ikaw ba ay isang joker? Or ikaw ba ay isang tagabigay ng payo? Kaya pag-uusapan naman natin ngayon, paano nga ba nasisira ang friendship? Paano nga ba magkakalamat ang inyong friendship? Paano nga ba ang tawag dito? Paano nga ba ibalik yung dating samahan ninyo? Yeah, pag-uusapan natin lahat ng yan. At meron dito magsishare maya-maya. Paano nga ba nasira ang kanilang friendship? Samahan mo ko sabay tayo. At pag-usapan natin lahat ng yan mga kabayes, tungkol yan sa friendship na pinagdadaan. Alam nyo kasi para sa akin, ano nga ba ang pinakamasakit? Friendship breakup or romantic relationship mismo. Ayan, para sa akin, friendship yan. Pag-usapan din lahat natin yan. So, meron tayong i-invite mamaya para mapagsalita at makapagbigay ng kanyang insights at kung ano nga ba yung mga nakakaranasan niya. Bakit nasira ang kanilang friendship dalawa or sa isang circle. Yung mga vibes, niyo po akong tawagan or text para sa inyo mga song requests sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station.

0: Mga kabais, dahil Wednesday pa lang naman at anong tawag dito, may holiday ba ngayong May or katapusan na May? Parang meron ako nakikitang tentative holiday eh. At di, ano tawag dito, hindi pa alam kung 27 or 28 or 26 or 27. Titignan natin, hihintayin natin ang deklarasyon ng Malacanang kung may pasok ba yung maaaraw na ganun. Eh kung ikaw ay pumapasok kapag holiday,
1: kapag nariyan ka,
0: eh ikaw na ang double pay
1: ng mundo,
0: ikaw na maraming pera pagdating ng sahod.
1: Di kita dapat ginugus.
0: Dahil alam ko yung mga sumasahod ngayon ng 520 ay natanggap na nila at ubus na, wala nang hawak. Diba ang dami na natin ang pagkakakwentuhan. At dahil dyan, it is now 6:22 ng gabi sa buong Pilipinas. Atin sa inyo ng Bio Jesse.
2: Ikaw ang pinakamaganda, mapinagmamastang kita para nagmamalikmata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natal.
0: Ako'y magbabalik maya-maya. Let's play the song, Simpleng Tulad Mo by Daniel Padilla. And once again, my name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melee Friends.

0: bygone 100% knockdown.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Halaga lang ha.
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yung...
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: Hi, we are
8: Aja.
7: This is Sash,
8: JC,
9: Axel,
7: and Alex, and you're currently listening to
8: GV99.1, your Good Vibes.

0: GV99.1.
1: Mga idol, King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atch na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ampong tukitoking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mibinat like me, dapat Rexidol Forte ing Discarte mo.
2: Hi, this is
3: Jason,
4: Alpha,
5: Jay,
6: Joker,
7: Max,
8: Ace, and we are
2: First One, and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang After Six. Sitting in for DJ Dada. Ako muna inyo makasama hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya naman ang topic natin for today, ano ba yung nakakasirang friendship? Or ano yung bagay na nakakasira sa friendship? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like nyo, follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At papapakinggan din po 24/7 sa Signal TV, Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa ating YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano ang nakakasira sa isang friendship? Hindi lahat ng friendship habang buhay. Minsan kahit sobrang close nyo na dati, darating din yung panahon na magbabago na lang bigla po ang lahat. Minsan, selos ba? Yung iba, utang. Yung iba, kawalan ng time. O yung kaplastikan na unti-unting sumisira ng samahan ninyo.

0: And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang After 6. Sitting for DJ Dada. Ayun mga kabaisers, it is now 8:45 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Ano nga ang topic natin for today? Ano nga ba ang nakakasira sa isang friendship? Tawagin natin si na kabibes. Gusto ko kasing may kasama. Kasi kabibes, Marky and kabibes, Ana.
1: If there is someone who cares like I do.
0: Ulitin ko ang ating tanong for today. Ano nga ba ang nakakasira sa isang pagkakaibigan? Pwede niyo po akong tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Ayun, may makakasama tayo mga ka-vibes. Gusto ko kasi makuha ang kanilang mga ano tawag dito, experiences sa pag anong tawag doon sa pagiging kaibigan or sa kaibigan mo. Ikaw ba? Pakilala muna kayo.
2: Ako pala si Ana Grace Miranda.
0: ulit.
2: Ako pala si Ka-Vibes Ana G.
0: Ayan, oh ikaw naman.
3: Hello mga Ka-Vibes, ako nga pala si Mark.
4: And hello mga ka-vibes, I'm ka-vibes Jess.
0: Ayun. Hello mga ka-vibes, makasama natin. Ano nga ba nakakasira sa isang friendship? Unahin muna natin si ka-vibes Jess.
4: Ay, bakit ako Jess? Ayun, siguro sa akin yung nakakasira sa isang friendship, yun talagang tiwala. Kasi, when it comes to friendship, you're building trustworthy. So, yung pagiging honest sa kayong tiwala, mas masira yon kahit anong gawin mo, subukan mo mang ayusin yon, magkakalamat at magkakalamat talaga.
0: Ayun. Yung tiwala yun sa kanya. Parang pare-parehas lang yata. O sige, maya-maya i-explain natin yan. Si Kabayos, Ana Grace.
2: Well, for me, ang isa sa pinaka nakakadismaya, nakakalungkot, ay yung akala mo
0: sige.
2: Tiwala. Akala mo yung pagiging komportable niyo sa isa't isa, yun na yun. Pero, yung pagiging backstabbing ng isang tao ay syempre, isa na yun sa makakasira sa pagiging friendship din yung dalawa. Lalo na kung ang turingan ninyo ay bilang kapatid. Ate, ganun.
5: Feels so good when you're...
0: Diba? Oo, tama.
2: So, masakit lang sa akin kasi, syempre, minahal mo naman siya.
0: Bilang kaibigan.
2: Bilang kaibigan. Bilang nakatatandang kapatid. Pero, syempre, malalaman mo na lang, di ba?
0: Sige, go.
2: Bigla mo na lang malalaman na yung mga sikretong ipinagkatiwala mo sa kanya ay
0: ginamit laban sa iyo.
2: Ginamit laban sa akin at hindi lang yun syempre pinagsabi pa sa iba na magkakasama kami sa iisang circle of friends. Ayun.
0: Recently lang ba to? Bakit parang
2: iba yung hugot?
0: Iba yung hugot. Mamaya hihimayin natin yan. Ikaw naman si Ka-Vibes Party.
3: Ikaw grabe ba yung naman yan, Ka-Vibes sana. Yun naman sa akin, DJ Clark. Siguro, yung same lang naman din kay Jess, ha? Yung tiwala. Kasi tiwala talaga yung una talaga dyan na isusugal mo sa friendship na yan. And pag once na nawala ng tiwala, masasabi mo bang magkaibigan pa rin ba kayo? Yun lang naman.
0: Yun lang naman. Pero may tanong ko.
2: Well,
0: kapag ba may call sign ba?
2: Sa pagkakaibigan, syempre meron yan.
0: Kita ko may mga call sign kami.
2: Meron yan. For example, ate. Sisi. Ganon. Ate.
0: Good morning, ate. Yun yung call sign nyo.
2: Yun. So, syempre, nag-expect ako sa tao . Akala ko okay kami, pero bigla mo na lang
0: malalaman.
2: Ngayon, pag alam mong nagsisinungaling yung isang tao, ide-deny pa sa harap-harap mo. Yan ang mas masakit doon. Diba? Tapos, kung may GC kayo.
0: Tapos, may GC kayo?
2: Kung may GC kayo, ang mas masakit pa doon, nagiging play safe siya.
0: Mm-mm.
2: At sinong nagmumukhang tanga? Diba?
0: Mm-mm.
2: Yung taong nagtiwala, yun ang laging akala nila may kasalanan.
0: Mm-mm.
2: Pero ang totoo niyan, siya lagi yung biktima.
0: Ate, kuya, kung ano-ano man ang inyong tawagan. Akala mo, pag tinawag na may call sign na kayo, akala mo tiwala ka na. Akala mo pwede
2: yes,
0: mo nag-share
2: yes,
0: sa
2: BG
0: lahat.
2: Clark.
0: Pero nagkakamali ka. Diba? Nagkakamali ang lahat kapag close sa close mo na isang tao. Ilang months na ba ang pagiging kaibigan niyo?
2: Well, nag-start ang pagiging friendship namin.
0: Sige, yari ka. Sige.
2: Nag-start ang pagiging friendship namin nung year December.
0: December. Year December. 2025.
2: Ay, well,
0: 2025.
2: Year 2025.
0: Doon nag-start.
2: Yes, nung Christmas party.
0: Yes.
2: Kasi same room kami. So, sabi niya, excited daw siya na maging...
0: Sige.
2: Excited daw siya na maging kakwentuhan ako, ganun. Pero, di ba, ganun, well, ganun talaga. That's life. So, we should accept that.
0: Pero alam mo, yung... Sige, marami ako natututunan sa inyo. Ikaw din. May na-experience ka na ba na betray ka na ng isang kaibigan?
3: Ah, meron na, DJ Clark.
0: Ah, oh, sige, kwento mo nga, paano nga ba? Paano ba nasiraan yung friendship?
3: Siguro sa pera.
0: Ay, sa pera.
3: Ganon yan. Ako kasi, DJ Clark, galante naman ako pagdating sa circle namin. And, ayun, pag may nangangailangan naman, always, ano naman ako, one call away, ganyan.
0: Mm-mm.
3: Pero pag ano, hindi din ako naniningil. Ganon. Pero syempre, yung binigay mo ng tiwala, sa pagpapahiram.
0: Totoo.
3: Ganun lang naman.
0: Pera talaga minsan ang nakakasira sa isang pagkakaibigan. Kapag nangamusta na yan, yun na yun.
3: Kamusta ka na?
0: Ikaw ba, si Kabayos Jessa, meron na ba na experience? Dito na lang.
4: Sa akin naman, hindi siya, ano... As in, nasira yung friendship. Parang, syempre, nagkalamad yung relationship namin as friends. Ano lang, kusa na lang nagkalayo na parang, ano, hindi naman sabihin na walang nangyari. Pero, ganun na nga siya. Parang, nagduloy-tuloy yung buhay namin, pero wala na yung,
0: wala na yung
4: closeness.
0: Level.
4: Yes.
0: Minsan kasi yung iba, sabi, sa sobrang tagal nyo na hindi nagkikita, parang nababawasan yung percentage ng pagiging kaibigan ninyo kahit kayo pa yung tinatawag na mag-best friend.
4: Yes. Yung ride or die.
0: Ride or die, yes.
2: At saka.
0: Sige, pero pa, hindi po siya tapos. Sige.
2: Hindi, at saka ano, dagdag ko lang kasi kahit na, syempre darating naman yung pagkakataon na magkakaayos kayo, diba? Pero may pakiramdam na parang hindi na kayo comfortable, ganun, diba? So may lamat na sa isa't isa. Syempre mababawasan yung trust, like hindi mo na makukwento sa kanya dahil may past nga kayo.
0: Oo, may past
2: so,
0: kayo.
2: So ayun. Yun lang, may lamat na.
0: May lamat na. Hindi, lahat naman gano'n. Pag nagkalamat na ang isang, kahit nga sa jowa mo pa lang, di ba?
5: You will love it for sure. So if we fall in love.
0: Ayan, mga ka-vibes. Sabi ni ka-vibes, Anna Grace, kapag may lamat na, hindi na mabubuo yung buong tiwala noon na ipinakita mo sa kanya. Eh, kaya naman kung ganun, bait ka kasi nagtitiwala sa short period of time na nagkakilala lang kayo. Bakit itiniwala mo lahat ng kwento mo sa buhay?
2: Well, lesson learned na naman.
0: Oh, lesson learned. Kaya kayo mga ka-vibes, kung sa maliit pa lang ng panahon, eh huwag tayo basta-basta magtiwala. Matuto tayo bumasa ng personality ng isang tao. Kasi hindi nyo nalalaman meron ako kapangyarihan na gano'n eh. The joke lang. You can watch sad movies and... Kasi kailangan natin gawin yun, na kailangan natin basahin. Hindi porket nakikipagbiruan yung isang tao, eh okay na pag nagkakatiwalaan mo na. Hindi porket na lagi mong kasama, kahit sa work yan, pwede mo nang pagkatiwalaan. Hindi pa rin ganun. Kailangan mo pa rin basahin yung mga galaw. Nasa galaw naman yan, paano pakikitungo ng isang tao eh. Tsaka kahit may call sign pa kayo, sa short period of time na nagkakilala kayo, hindi pa rin siya katiwa-tiwala. Kailangan mo pa rin basahin. Di ba, Pards? Sige, magkwento ka.
6: Oo nga.
0: Kasi alam niyo, mga call sign, may call sign kang sis. Ay, ate, si Pards. Ako buti na lang, wala pa rin naman nagbibetray sa akin. Kahit yung nag-iisa kong bro na nasa ibang company na, same pa rin ang pakikitungo niya. Kung ano yung iniwan niya, ganun pa rin naman kami kahit pa. Pero syempre, iniintindi ko na dahil busy yung tao, busy naman kami. Hindi na talaga masyado nagkikita. May dadagdag ka ba, Pards?
3: Wala naman.
0: Oo. Wala kasi mga kabays, kaya kami natatawa kasi nasa isang circle lang kami. Matthew, eh sana matuto tayo na hindi agad-agad magtiwala sa isang tao. Hindi agad-agad magtiwala kahit kasama mo umiinom ng kape tuwing nangangailangan ka ng kasama. Oo, pwedeng sinasamahan ka niyan para at least gumagaan-gaan yung pakiramdam mo. Pero kasi nagiging bala minsan yung mga kinikwento mo at ginagamit pang asar sa isang circle. Kaya nalalaman din ng ibang mga kasamahan dahil din dun sa kaibigan na pinagkatiwalaan mo at sana hindi na mauulit. Na magkikwento ka ng kahit na ano at mag-reserve ka rin para sa sarili mo. Hindi po lahat pwedeng ikwento sa isang tao. Kahit sa jowa mo, hindi naman muna naman lahat maikikwento. May maililihim ka pa rin at makikwento mo yon doon sa pinaka-close friend mo talaga. Doon sa pinaka-best friend. Ako kasi... Kayo ba ay may mga best friend na tinatawag?
3: Meron.
0: Ako wala. Bakit? Kasi unfair sa mga kaibigan ko, sa ibang friend, natatawagin ko siyang best friend.
4: Yes.
0: Paano na lang yung mga nararamdaman ng ibang kaibigan, ay, mas close pala sila. Ang sakit naman, no? May mga ganun nararamdaman eh. De, totoo. Di ba? Sa isang circle, ako, nagawa ko to eh. Kapag sa isang circle, kasama mo yung pinaka-close mo, kasama mo yung pinaka... Ang tawag dito, pinaka-close mo, pinaka parang tinuturing mo na nakapatid. Kapag nandoon na yung pag wala pa siya, okay ka sa lahat eh. Kasama mo lahat. Pero pag nandoon siya, parang nagsistay na lang kayong dalawa at diyan na lang kayo nag-uusap. Pero napaka-unfair do sa isang circle na hindi kayo sumasama sa usapan. May mga ganong parte na isang circle eh. At naranasan nyo rin yon sigurado. Maybe we'll sing this song as one. If we fall in love, we can... Marami tayong natututunan. Marami ako natututunan sa inyo. At marami rin ako ina-apply sa sarili ko. Kaya kanya-kanyang circle, kanya-kanyang pakikitungo, kanya-kanya kung paano mo ilalabas yung isang mong personality. Maraming circle kayo sigurado. Kanya-kanya tayong circle eh. Sa isang circle sa atin, sa GB, meron pa kayo ibang circle of friends sa labas. Meron kasing may isang circle na, ano tawag dito, na mabibigay mo lahat kung ano talaga yung ugali mo, ano ka klaseng, ano tawag dito, madaldal ka ba, ano tawag dito? Madaldal ka, ikaw yung kahit na anong gawin mo, magmukha kang baliw para mapatawa mo lang sila. Pero sa isang circle, ikaw pala ay isang serious type kasi hindi mo mapakita yung sarili mo ugali kasi natatakot kang i-judge. Diba? Ganun yun. O sa isang circle naman, medyo window type ka. Ganun. Introvert. Inverter pala. Ngayon lang nila nag-gets. Paano pa mabibigay niyo advice para sa mga vibes before tayo magpaalam? Ikaw DJ, kabibes Marky, ano yung maibibigay mo advice?
3: Siguro lang, before, pag may na-meet kayong new person, is kilalanin nyo muna. Mm-hmm. And wag nyong bigay yung fully trust nyo.
0: Mm-hmm.
3: And ayun, ayun lang naman sa akin.
0: Ayun, si Kabibs.
2: Siguro for me, one word lang. Boundaries.
0: Boundaries. Yun, magbigay ka ng espasyo sa bawat isa.
4: Sa akin naman, as growing up, hindi lahat ng kaklose mo matatawag mong kaibigan. So,
0: totoo.
4: Always know your limits kasi merong mga may makakasama ka kahit close mo pa yan. Pero not as a friend. Sometimes, just as a colleague, kakilala, ganun lang.
0: Tsaka naniniwala kayo sa mga seasonal friend, diba?
4: Yes, yes.
0: Yun.
4: Pati yung mga transactional friends. Yung nagpaparamdam lang pag may kailangan.
0: Yung pala tawag.
4: Transactional.
0: Hindi ko alam eh. Gen Z na kasi kayo eh. Transaction friend. Oo nga, no? Madalas ang seasonal friends sa work. Diba? Sa eskwelahan. Sa mga classmates.
2: Pwede rin diba? Sa kamag-anak.
0: Kamag-anak? Seasonal friend? Kamag-anak mo yun?
2: Uy, may friend ka sa kamag-anak. May mga pinsan.
4: Sige. Seasonal sir, kasi makikita mo, Pasko lang.
0: Undas lang. Yung sa undas, yung katabi mo doon sa puntod. Yun ang mga seasonal friend. Pero pag din, meron din sa work na meron din sa work, di ba, close na close kayo, tapos nag-resign na, wala na as in, wala ng contact. Nangyari sa atin yan sa isang wala circle natin, di ba? Yung isa nating parang nag-resign, wala na talagang connection. Walang-wala na. Ibig sabihin, siya na yung problema at tinitake na lang yon as a seasonal friend lang. At hindi tayo pinagkakatiwalaan pag gano'n. At hindi malalim yung parang yung pinagsamahan niya sa atin. Ganon. Diba? Ikaw ba sa isang friendship, sa circle, ikaw ba? Ay, kung madidescribe natin, kasi hindi ko alam. Oo, kung madidescribe natin si Kabibs Ana Grace sa circle, ano ba siya? Joker, introvert, siya yung tinitira ng lahat? Or binubuhisit ng lahat? Ako, alam ko na yung sagot ko dyan.
2: Ako, for me, kasi pakiramdam ko naman to eh. Siguro ako yung favorite pagtripan.
0: Oo, yun.
2: Every day. Every minute. Hindi lang every minute, every second.
0: Yun. De, pero dapat kami sasagot eh. Kasi kami yung sumasama sa'yo.
2: Hindi kasi.
0: Pero ramdam, tama yon. Siya lagi po ang nagpagtitripan. Ibig sabihin, no, kaya mong itake. Hindi mo ititake as a negative eh. Parang mas kaya mo saluhin lahat ng biro at mas magaan kang kasama kapag binabato ka ng mga pang-aasar.
2: Yes.
0: Yun. At pero, hindi ka pet peeve nun ah. Binabato ka lang dahil alam mong itake at hindi mo, anong tawag doon, dinidibdib.
2: Yes.
0: Ano? Sige.
2: Ayun, feeling ko din naman eh, ano lang, yung mga ginagawa niya sa akin. Ano lang naman siguro yun, lambing ng bilang kapatid. Yun yung nararamdaman ko. Mm-hmm. So, hindi ko siya tinitake as personal.
0: Mm-hmm. Kasi Kabibs Marky naman, i-describe natin, ano ba ang klaseng ikaw? Ano
3: sa circle, alam niyo na to eh, kahit naman sa ibang circle ko. Ako yung... ako yung sa kaibigan, ako yung lutang.
0: Oo.
3: Pag ano, pag nag-uusap yung dalawa, pag nag-uusap yung mga circle, yung ano, mga friends ko, ganyan. Tapos, alam kong, kahit na malapit ako dyan, hindi ako yung tenga ko sarado.
0: Mm-mm.
3: Tapos, bigla na lang magtatanong sa kanila,
0: ano
3: pinag-uusapan yung... Pero kasama pala ako sa usapan. Yung gano'n. Tapos, yun, natatawa na lang sila. Unlike kanina, yung kasama, okay, DJ Clark. Ganun akong type.
0: Oo, kasi pansin ko yung madalas. Ha? Yung katabi ko na, alam mo to, yung ganito. Ha? O si Jason naman, dahil di pa natin siya nakakasama. Eh. Ano ba ang dinidescribe sa inyo?
4: Sa akin,
0: ay, sa'yo pala.
4: Sa akin, sa mga circle ko, social butterfly. Madami kasi akong kaibigan kahit saan ako mapunta. Mm. Kahit di ko kilala, kinakawayan ko.
0: Mm.
4: Ganun, social butterfly. Pero pag kasama ko sila, pero pag nasa ibang lugar ako, inverter na ako.
0: Window type o split type?
4: Ano lang, play safe lang, ganun.
2: Pero nakakaramdam ka ba ng pag may kasama ka, kanyari, may nakilala kang isang kaibigan sa, or hindi kaibigan, kakilala sa work, Nararamdaman mo ba na okay to yung energy nito? Okay siya maging friend? Ganun ba? Nakakaramdam mo ba ng ganun?
4: Ganun kasi yung mga babae. Parang hindi naman siya perfect agad. Pero mararamdaman mo kasi yung parang yung energy na binibigay ng tao kung ano, kung positive genuine ba, kung positive or negative, ganyan. Kaya minsan, dun mo din mapapakita na if sa taong to, pwede ba kung, ay pwede ko bang ibuhos lahat? Or ano lang, with barriers and limits pa rin.

0: isa lang ang source kasi wala naman ako pinagsasabihan ng iba.
1: Tama.
0: Tama. Oyo, baka meron pa kayong gustong sabihin bago tayo magpaalam. You and you.
2: Ganun lang talaga yun mga ka-vibes when it comes to friendships. As they always say, people come and go.
0: Mm-hmm. And si ka-vibes Marky, baka may gustong idagdag.
3: Para sa akin naman mga ka-vibes, just stay happy lang lagi. Ayun lang naman.
0: Yo.
3: Oo, stay good vibes lang kahit backstabbing ka.
0: Backstabbing ka.
3: Hindi, okay lang naman. At least, sini-enjoy mo naman yung life mo. Tama nga naman si Ma'am Jessa. People come and go. Pero, ayun nga talaga. That's life. So, just stay happy and
0: live life to
3: the life to the fullest. Tama.
0: Huwag tayo papastress sa mga bagay na hindi naman dapat. Kung sinira yung friendship ninyo, edi go. Hindi ka kawalan. Siya yung may mawawala din sa kanya. Yun. And that's it, mga ka-vibes. Sa mga friendship, hindi naman kailangan perfect kayo.
3: Mm-hmm.
0: Magkakaibigan kayo kasi tanggap nyo yung mga flaws ng isa't isa. Tama. Hindi lahat ng kapintasan tanggap ninyo or tanggap kayo. Ganun yung totoong samahan, kahit may asaran, ibig sabihin nun, mas nagiging close kayo. Mm-hmm. Kung may tampuhan naman, mas magiging matibay. Mm-hmm. Kasi hindi naman magtatampo ang isang friend ninyo kung kahit naman maliliit na bagay, kapag close na close na, magtatampo. Oo. Eh. Alam nyo, may kikwento lang ako, hindi lang kami naaya kumain, nagtampo kami. Dalawa kami noon. Kasi ang circle namin, lima, dalawa kami hindi naaya. Sila kumakain, silang tatlo. Sabi ko, tara, kain na lang tayo sa labas. Nung sinabi naman namin yun sa kanila, umiyak din sila. Di naman nila alam na ganun pala yung nararamdaman namin. Ganun yun. Yung mga maliliit na bagay, ibig sabihin, ganun katiba yung friendship ninyo. Kahit tayo na hindi close, for example, kahit di mo kaya yun, wala namang pakialam eh.
3: Mm-hmm.
0: Diba? For example lang naman na hindi tayo magka-close, okay lang kasi wala naman tayo pinagsamahan na malalalim.
3: Mm-hmm.
0: Yun. Pero ang importante, yung respeto sa isa't isa. Mm-hmm. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Mm-hmm. Honesty at effort para tumagal yung samahan. Kasi ang tunay na kaibigan, hindi lang present sa saya, kung hindi mm-hmm. pati sa mabigat na bagay. Sa lahat ng nararamdaman nyo, kailangan nagiging present din kayo sa mga kaibigan ninyo. Mm-hmm. Kailangan tinatanong nyo, lalo-lalo na kung hindi kayo nagkakamustahan ilang weeks na, kamustahin mm-hmm. nyo, baka may mga pinagdadaanan.
3: Mm-hmm.
0: Kaya hindi nagre-reply or kaya hindi nagpaparamdam sa inyo. Lalo-lalo na kung alam mo naman din yung ugali. Kung alam na alam mo kapag nananahimik, may problema na talaga. Kaya naman, once again, my name is DJ Clark at ako'y parang humahabol ka.
3: Umaamba pa eh.
0: Umaamba.
2: Sige, go DJ Clark.
0: Once again, my name is DJ Clark na nagpapaalala na ang totoong friendship hindi nasusukat sa tagal ng samahan, kung hindi sa taong nananatili kahit nagbago na ang lahat. And let's play the song. Saktong-sakto. That's what friends are for. Dion Wonder and Stevie Wonder. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Sabong Pilipinas, 6:46 in the morning. Welcome to our first podcast today, ngayong araw ho ng Thursday. The date is May 21, 2026, everybody. We're live right now on Facebook. You may watch a program on facebook.com/GV991. Greetings, requests, comments, whatever. Wag lang math problems. Wag lang mangungutang. Pwede ho ninyong i-comment dyan on Facebook Live. You can also send me some love through our text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Check us out through our different social media accounts. We got TikTok, we got X and Instagram, and a whole lot more. Maganda umaga ho sa inyo. Sana ho'y naging maganda rin ang gising ninyo. Ako naman medyo naging maganda ang tulog dahil punong-puno ang schedule natin hapon. Had a really, really long day yesterday. My gosh. After the show, I want to host for and to introduce the ambassador of the State of Israel to the Philippines. Ambassador Dana Kirsch. And we did a first roundtable discussion together with Pampanga Business Circle on what opportunities and how we can help each other, particularly Israel and Central Luzon. So I believe it was a very fruitful discussion. Although I wasn't able to finish yung roundtable discussion for another event. Okay, lagari naman tayo for today's video. So I had to retire myself at around it was already past midnight because after hosting the birthday party. Oh, by the way, belated happy birthday to the president of Soroptimist Pampanga. Napakabait niya, no? Super, super. And very inspirational. Attorney Mary Grace Malyari was her 50th birthday yesterday. And we got to know this awesome person that... Grabe yung kanyang mga pinagdaanan. At 13 years old, she had to take care of her siblings. Dalawa siyang nakababatang kapatid. And then she was the one who sent them to school, and they are professionals. Titulado. The other one is an engineer. The other one is a doctor. And then, nung nakita niyang stable na lahat, including her own family, her own children, she decided to pursue her own title. She took up law at the age of 44, right? And, you know, nakapasya siya ng bar last year. So congratulations and happy birthday once again. Very inspirational. Alam ko marami nakakilala dito kay Attorney Mary Grace Malyari. Really happy birthday to you once again, and thank you for having me as your host. So after that, dumiretso ko to a meeting. It's for it's a concert for a cause, and I gotta give it to these doctors who would be, performing, and hindi nila ginagawa on a daily basis, but to raise additional funds for kids with cancer, they're doing it. So, wow, these people that we meet every day, I always thank the Lord for, these opportunities. And including you guys that I meet every day, every morning. So, maraming salamat sa inyo that even though pagod, puyat, dahil malakas kayo sa akin, I'm not gonna miss the show. Of course, I'll be here for you guys, okay? Oh, by the way, I would like to, speaking of listeners, ang dami ko man nami-meet na mga ka-vibes natin wherever I go, ha? In fairness, ha? Thank you so much to you. Marami tayong mga silent listeners na hindi nagte-text, hindi nagko-comment, pero nakatutok sa programa. I want to say happy listening and good morning to Quinn Halili. Hi, Quinn. Thank you for listening. And also to Attorney Des Mundia. Sabi niya, she's a fan of the show. Thank you so much, Attorney Des. Maraming salamat. I don't exactly know what time they listen to kasi hindi din na alam mo ano oras na nakikinig. Kasi nakikinig daw talaga sila. Matapos ang programa. So thank you so much to you. Maraming salamat po. All right, it is already 6:51 in the morning. Before we delve on to your shoutouts, of course, gotta make time for our weather update today. Ayon sa bagong.pagasa.dyc.gov.ph, we have easterlies affecting Luzon and Visayas. With that, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Metro Manila and the rest of Luzon and Visayas. Habang ang localized thunderstorm sa Manhoy magdudulot ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Mindanao. And yan po ang latest. So that's it. Walang bagyo. Although may mga pailan-ilan at maiikling pag-uulan, wala hong bagyo, ha? Sunrise earlier, 5:27 a.m. at ang sunset asahan po natin, 6:18 mamayang gabi. Yan ho ang latest mula ho sa Pag-asa. It's 6:52 in the morning. So once again, yanigin ang ating comment section for your greetings and your requests. You can also text me over 0967-0695-768 or 0908-516-4466. It's time for our instant shout-out. So who's our buena mana today? Oh, you're back. Wow, hindi ka na late ngayon, Ate Riza. Congratulations! Ilang araw kasi siya nang nalilate dahil naglalaba daw. Natapos mo na ba labahin? Maganda umaga sa iyo, Ate Riza Gamboa. Nanay Pines Jackie, good morning. Happy Throwback Thursday to you too and God bless you. Oh, ito ay naabangan mo araw, Nanay Pines, ha? Hello kay paring Lonel Lugtu II. Happy birthday to you. Nag-birthday no isang araw, no? Belated happy birthday, pare ko. Ay, at sa lahat ho ng mga nag-birthday, magba-birthday at nagba-birthday pa hanggang ngayon. Ibig sabihin yung mga dalawang araw na, tatlong araw na nag-birthday, isang linggo na, di ba? Di sana all. Ito ang para sa inyo. Happy birthday, happy birthday, happy, happy, happy birthday! Para kay paring Lonel, kay Attorney Mary Grace, at saka sa lahat ho ng mga nag-birthday, ang mabait ng mga pinanganak ng May, ha? Okay, kapatid ko, oo. Ah, May din yan eh. Napakabait, lalo na pagtulog. Char lang, pero mabait ito. Ang lahat ng mga May eh, mababait. No? That's why we're gonna make our prayer special for them. For all those who are celebrating their birthdays today, yesterday, the other day, and even tomorrow. Our prayer for you is that may our good Lord always take care of you and your family. May He fulfill the yearnings and the desires of your heart as long as it's going to make you, it's going to contribute well to your life and to the lives of the people around you. May the good Lord introduce you to good people, connect you with good people and good opportunities in every day, and may you receive tons of good news. Right? Tons of good opportunities. And I pray for continuous growth and fulfillment and success in your lives. Amen. 6:54, maganda umaga kay Jeronimo Ilagan Hernandez, watching all the way from Las Piñas City. Hello to Mercador Chi. Good morning, Idol. Ay, baksan ka ba nagpunta, Mercador Chi? Hello kay Ma'am Beth Garcia, watching from Nueva Ecija. Hello daw sa kanyang hubby na si Michael Garcia na napuyat daw dahil sa team building. At congratulations daw sa kanyang pamangkin si Miguel Saldana. Graduation mamayang 3 p.m. Job well done. Dami daw awards. Wow, Hakot Awards. Congratulations. And good job, Miguel. Hello to 55167. Sabi ni paring Ronel, dahil dyan daan kami ni Shiloh, dala kami. Wow, thank you so much. Kahit huwag na, pero sige. Ay, nami-miss ko na ang aking napakakit na inaanak. Asa, oras ho natin, 6:55. Ladies and gentlemen, it's time for our first batch of headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: First Food and Drug Administration naghigpit ng monitoring sa mga VAT-exempt medicines. Kampanya laban sa mga peking gamot, pinaigting.
1: The morning round of headlines.
0: Senado nagtakda ng deadline hanggang June 1 para sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case nito.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Pia Cayetano naging emosyonal sa sesyon matapos kuwestiyonin ni Senator Rizzo Ontiveros ang tila pagbalik daw sa normal matapos ang nangyaring insidente sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: At House Majority Leader Sandro Marcos naghain ng panukala para sa libreng mental health vouchers.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Nagpaalala ang Food and Drug Administration o FDA sa mga VAT-exempt medicines sa buong bansa upang matiyak na napapakinabangan ng publiko ang mas murang presyo ng gamot. Kasabay nito, pinaigting din ng ahensyang kampanya laban sa pagkalat ng mga peke at hindi rehistradong gamot sa merkado. Ayon kay FDA spokesperson Kay Magundayaw, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Department of Health, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs para sa mas mahigpit na inspeksyon sa mga manufacturer, distributor at botika. Layunin ng hakbang na mapagaan ang gastusin ng mga pasyenteng may malulubhang karamdaman tulad ng diabetes, cancer at sakit sa bato. Sa paunang monitoring ng FDA, wala pa namang namataang malalaking paglabag kaugnay ng implementasyon ng VAT exemption. Tinitiyak din na tuloy-tuloy ang kanilang nationwide inspection upang matiyak ang kaligtasan, kalidad at tamang presyo ng mga gamot na binibenta sa merkado. Samantala, muling nagbabala ang FDA laban sa pagbili ng prescription medicines online, lalo na sa mga seller na walang lisensya at pisikal na tindahan. Ayon sa ahensya, posibleng magdulot ang matinding panganib sa kalusugan na ang paggamit ng peking gamot. Hinihikayat din ng FDA ang publiko na gamitin ang kanilang online verification portal para malaman kung rehistrado ang isang produkto at agad i-report ang mga kahina-hinalang tindahan gamit ang kanilang e-sumbong feature.
1: The morning round of headlines.
0: Pinoproseso na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos magtakda ang Senado ng hanggang Lunes, June 1 para sa pagsusumite nito ng formal na sagot sa writ of summons kaugnay ng kanilang impeachment case. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, naihatid na kahapon araw ng Miyerkules sa Office of the Vice President ang mga opisyal na dokumento ng impeachment trial. Dagdag pa ni Cayetano na matagumpay ang naisilbi ng Senate Sergeant at Arms ang writ of summons at kopya ng articles of impeachment na agad namang tinanggap at kinumpirma ng Office of the Vice President. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 39 o Rules of Procedure on Impeachment Trial, may hanggang 10 araw lamang ang respondent upang magsumite ng counter-pleading o sagot sa reklamo. Dapat natapat sa Sabado, May 30, ang ikasampung araw, ito ho'y nilipat ang deadline sa susunod na working day. So sa halip na May 30, ginawa na ho itong June 1. Matapos ito, bibigyan naman ng 5 araw ang prosecution panel para magsumite ng kanilang reply. Matatandaan nitong nakaraang Lunes ay formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court upang dinggin ang mga reklamong inihain laban sa kasalukuyang pangalawang pangulo. Samantala, kabilang sa mga kinaharap nitong akusasyon ng umano'y culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Kasunod naman ng sesyon, nagsagawa rin ng all-member caucus ang mga senador upang talakay ng schedule at mga susunod na hakbang para sa impeachment proceedings.
1: The morning round of headlines.
0: Naging emosyonal ang sesyon sa Senado matapos maiyak si Senator Pia Cayetano sa gitna ng talakayan kaugnay ng naganap na barilan sa loob ng Senado noong nakaraang Linggo. Ito yung matapos kwestiyonin ni Senator Rizzo Ontiveros ang tila daw mabilis umarong pagbabalik sa normal ng operasyon sa mataas na kapulungan kasunod na insidente. Sa kanyang privileged speech, sinabi ni Ontiveros na nakakabahala umano kung tila pinapakitang parang walang nangyari matapos ang insidente sa Senado.
2: Ayon sa senadora, mahalagang magkaroon ng mas malalim na pagsusuri sa umano'y kultura ng karahasan at sa epekto nito sa mga empleyado at sa publiko. Agad naman itong tinugunan ni Cayetano at naging emosyonal habang nagsasalita sa plenaryo. Ayon kay Cayetano, masakit umanong marinig na tila wala daw nangyari, gayong matindi ang takot na kanilang naranasan noong araw ng insidente. Kinuwento rin ng senador na dumating siya sa puntong naisip niyang magpaalam sa kanyang mga anak dahil sa pangamba para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa nito, ikinalungkot niya na wala umanong ilang kasamahan na nangumusta sa kanilang kalagayan matapos ang kaguluhan. Samantala, nilinaw naman ni Ontiveros na hindi personal na karanasan ng mga senador ang kanyang pinupuna kundi ang umano'y kakulangan ng masusing pagrepaso sa sistema matapos ang insidente. Pumasok din sa diskusyon si Senator Erwin Tulfo upang depensahan ng ilang mababatas laban sa mga lumulutang na espekulasyon. Ayon kay Tulfo, walang kinalaman ng minority bloc sa nangyaring kaguluhan dahil pinauwi na umano sila noong May 13 matapos gawing majority-only caucus ang pulong. Nanawagan din siya ng patas at independyenteng imbesigasyon at iginiit na higit na naapektuhan sa insidente ang mga empleyado ng Senado at ang publiko na nakasaksi sa nangyaring kaguluhan.
1: The morning, round of headlines.
2: Naghahi naman si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ng panukalang batas sa magbibigay na libreng mental health vouchers para sa mga mahihirap at middle income na Pilipino. Sa ilalim ng House Bill number 9327, layong mapalawak nitong access sa mental health services tulad ng konsultasyon, therapy at gamot para sa mga nangangailangan. Ayon kay Marcos, hindi dapat maging pribilehyo lamang ng may kakayahan ng serbisyong pangkaisipan. Sa ilalim ng panukala, maglalabas ang PhilHealth ng non-transferable vouchers para sa mga miyembro may sertifikasyon mula sa lisensyadong psychiatrist ng mga government hospital. May bisa ang voucher mula 6 hanggang 12 buwan at maaari itong i-renew kada taon. Kasunod niyan, hahatiin din naman ang programa sa 3 antas ng benepisyo. Basic package para sa mga samaagang intervention, standard package para sa moderate conditions, at comprehensive package para sa mas malalang kaso ng mental illness. Ayon sa Kamara, bahagi ang panukala ng pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng mas accessible na serbisyong pangkalusugan para sa publiko. Popondohan naman ang programa sa magitan ng isang hiwalay na mental health fund pool sa loob ng PhilHealth na magmumula sa General Appropriations Act at bahagi ng koleksyon mula sa sin taxes. Samantala, pangunahan ng PhilHealth, the Department of Health o DOH ang implementasyon na naturang programa sakaling ito ay maisabatas. Oras 7:03. Ayan ho ang latest mula ho sa atin hong news center at kasama hong ating news writer ang magaling na si Ana Grace. Ana Grace Miranda, thank you so much. Ay paring Lunel ha, by the way, akalimutan ko meron pala akong coffee dito ha. O, kung kayo magpupunta kahit huwag na kayo magdala ng coffee ha. Baka manginig na ako sa kakakape. Hello kay paring Marlon Manalo Pamintuan, kay Ma'am Beth Garcia. Happy birthday din daw sa mga in-laws niya. Christopher Garcia and Nancy Saldana, plus yung kanyang apo sa pamangkin si Calix on May 23rd. Hello kay Ma'am Reese Felicitas. Maganda umaga sa kanyang mga kiddos. Maganda umaga kay Pia Patrick at Teacher Ria. God bless yung po sa inyo at ingat po kayo palagi. Shoutout daw kay Nanay Pines galing kay Jeronimo at saka kay Marvin C. Lopez all the way from Alcala, Pangasinan, na binabati si Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio, Brother Matthew Parascabuhay at ang Lopez family. Maganda umaga po sa inyo. 7:04 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by BMEG Premium. Magbabalik ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
4: Alang sakit-sakit.
6: I can do this.
4: Ako ni Agyong kawan nita.
5: Nako naman. Anjuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit, at inyang discarding ngening. Ating karing, discarding.
7: Rexidol Forte.
5: Kaya pa, meng?
4: Agyong-agyo.
8: Rexidol Forte!
4: Mas bilis banat kesa kaya apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
14: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.

0: We gotta go vibes to the headlines for the morning roundup. Ano yun, KG? Pipiyo ka pa. Sorry naman kasi. Oy, we have started our stream on Facebook. If you want to watch the show, second podcast is up right now. Facebook.com/GV991. Umiyak na ba ang lahat? Dahil mga nag-iiyakan, ha? The latest one was Senator Pia Cayetano kahapon. Yun nga lang, may naglalabasan ng mga litrato sa internet na nalulungkot yung mga selfie-selfie daw at mga groupie-groupie pa nga daw sila naka-smile ang senadora. Ano? Pero syempre, let's give them the benefit of the doubt. Pinagdaanan nila yun eh. So, it doesn't mean that you see someone that's smiling or laughing. Hindi ibig sabihin, she's not going through something, di ba? Internally. So, iyanan natin eh. Importante lang naman eh. Doon tayo sa issue-based dapat, no? Ako ayoko masyadong pinag-uusapan pagka-emotion ng... Because emotions are subjective. May mga bagay na maaaring nakakatawa para sa'yo, hindi nakakatawa para sa iba. May mga nakakalungkot para sa'yo, hindi nakakalungkot para sa iba. And vice versa, right? And there are different ways on how we project our emotions. There are some na talagang they wear their heart on their sleeves. So pag naiinis talaga, makikita mo naiinis. Pag nabubuisit, you would able to see it, di ba? Yung mga tao na are very good in masking their emotions na kahit na nalulungkot, they portray a very jolly composure, di ba? Minsan, you know, people would break na, alam mo, pakatatag-tatag, tapos ganyan pala, di ba? They're soft seas inside, right? Oh, sige! Again, meron tayong, I'm trying my best to look for good news. At least pambalanse, no? Before we delve on to our top headlines. This one is for the professionals. The Professional Regulation Commission, or PRC, has expressed full support for the proposed bill extending the validity of professional identification cards from 3 years, gagawin na hong 5 years, citing convenience for millions of Filipino professionals and streamlining government services. So ulitin ko, this is just a proposed bill. Panukalang batas pa lang po ito. In an interview, PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera said the PRC initiated House Bill number 8876, which has already hurdled second reading at the House of Representatives. So, yun, magiging magandang balita sa mga profesional na kumuha ng PRC IDs kung sakali na maisabatas po ito. Ulitin ko ha, this is just a House Bill. Ito pa lang po ay proposed. Okay? Panukalang batas pa lang ho. Hindi pa ho talaga siya batas. Okay, kayo ho ba? Pabor ho ba kayo dito? Kasi kung sakali, milyon na kataong makikinabang ho dito, correct? Ito pa. Pagdating naman dun sa pinag-uusapan ho nating anti-political dynasty bill. Ito ho'y nakapasa na o naprubahan na sa second reading. Isang tinaguran ho nating landmark bill. Pero makailang beses na ho yung hindi tumutuloy, hopefully this time, talagang maging tuluyang batas na ho ito. At hindi lang batas, dapat talagang ingat dun sa provisions, baka mamaya. Pangalan nga is Anti-Political Dynasty Act, pero ilaman pala niya, may makakalusot pa rin. Ano? Okay, let's see what's gonna happen next. Oh, siya, 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. Lahat magpapabati dyan, go to facebook.com/GV991 now na. Let's say good morning first sa ating mga advertisers. Visit the bigger, betters. Visit the bigger, better Gapito Sports Bar in Mabalacat. They have back-to-back live bands, the best of billiards, semi-food, refreshing drinks, and KTV rooms are open 24/7 at libre pong entrance dyan sa Gapito Sports Bar. And order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise soon. Okay? So stay tuned or follow them on Facebook, Del Chizo Pizza, for updates. Mga ka-vibes, you can text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga umaga. Hi, Mayor Jeffrey Loris ng Bayan ng Arayat. Pabati galing kay Paring Pablo. Good morning. Tsaka kay Milagros Soriano Paho. Magandang umaga, Milagros. Sa mga magre-request, make sure they fall on our Turnback Thursday playlist, ha? Meron ho tayong mga kakapanayamin later. Napaka-importante ho na pag-uusapan ho nating topic. Alam nyo kung gaano kahalaga ang mental health po, no? Lalo sa ganitong panahon. Ang topic ho natin would delve more on the free mental health services. So alamin natin kung paano. It's for a mental health awareness, no? This very important and very relevant topic ngayon. Lalo na kung pinag-uusapan natin yung libreng mental health, no? Awareness. So, let's see. Kung sino ba ang mga makakausap natin? We have Kenzie T. Valentin at saka si Mr. Carlo G. Costales. And we'll be able to interview them later. Alright, so antabayanan ho ninyo yan. Usaping mental health ho tayo. In the meantime, instant shoutout na tayo mga ka-vibes ha. Before we delve on to our top 3 headlines today, good morning to Nanay Pines Jackie. Kay Ma'am Aida Caranoa, binabati si Nanay Pines at si Ate Riza. Good morning po sa inyo. Hello din daw kay Gianna Mirella Zapata. Binabati ko ulit yung mga ka-vibes mo nating nakikilala ko in person. Maganda umaga and happy listening to Queen Halili at saka kay Attorney Desmundia. Another fans of the show, thank you so much. Mga ka-vibes, it's time for our top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Legal experts at mambabatas nagbabala sa posibleng pananagutan ni Senator Robin Padilla matapos samahan daw sa pagtakas si Senator Bato de la Rosa.
1: The morning round of headlines.
0: Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska iginiit na spliced ang CCTV footage sa Senate shooting. DILG Secretary John Vic Remulla tumutol.
1: The morning round of headlines.
0: At Senator Pia Cayetano naging emosyonal sa sesyon matapos kwestiyonin ni Senator Riza Ontiveros ang tila pagbalik daw sa normal matapos ang pinangyari ng insidente sa Senado. Although this one has already been discussed dun sa ating unang podcast kanina, ha. So napasadahan ko na rin yan late earlier, ha.
1: The morning round of headlines.
0: Pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, ha? Magpapaabot ng libreng tulong legal sa isang babae na umano'y biktima ng pang-aabuso ng isang pari.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtotod. Narito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Naging usap-usapan ngayon sa hanay ng mga abogado ang legalidad ng pag-alis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa compound ng Senado. Kasunod ito ng umano'y pagsama ni Senator Robin Padilla sa senador sa kanyang paglabas ng Senate compound sa kabila ng pagiging subject nito ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa ilang legal experts at mamabatas, posibleng masilip kung may paglabag ba sa batas sa naging hakbang ni Senator Padilla. Sa panig naman ni Senator o ng senador, sinabi nitong handa siyang humarap sa anumang imbestigasyon kung mapapatunayang may nalabag siyang batas. Bago ito, inilagay ng Senado si De La Rosa sa ilalim ng protective custody habang hinihintay ang kaukulang aksyon ng lokal na korte kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Pero ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na maaaring pumasok sa usapin ang paglabag sa Presidential Decree No. 1829 o Anti-Obstruction of Justice Law na nagpaparusa sa sinumang tumulong sa pag-iwas sa pag-aresto na isang individual. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga eksperto sa batas kung may sapat na basihan ba ang posibleng reklamo. Sa kabila nito, ayon kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase, Hindi pa malinaw kung maaaring i-apply ang PD-1829 sa mga warrant na inilabas ng international bodies gaya ng ICC. Ngayon man, sinabi ni dating IBP President Domingo Cayosa na maaaring magkaroon ng legal na pananagutan lalo na matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni De La Rosa. Patuloy namang pinag-aaral ng mga otoridad ang mga susunod na hakbang kaugnay ng isyong ito.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Umiinit ngayon ang kontrobersiya sa naganap na kamakailan na barilan sa loob ng Senado matapos igiit ng suspendidong Senate Sergeant at Arms si Mau Aplasca na splice o pinagpuputol-putol umano ang CCTV footage na inilabas kaugnay ng insidente. Agad namang itong pinabulaanan ni DILG Secretary John Vic Rimul at sinabing imposible umanong madoktor ang mga kuha dahil sa tuloy-tuloy na timestamp ng mga video. Ayon kay Aplasca, nakahanda nilang ilabas ang kabuuang CCTV footage upang patunayang may naganap umanong pag-atake sa loob ng gusali, salungat sa mga naunang ulat ng mga otoridad. Itinanggi rin ito o nito ang alegasyong may itinatagong ebidensya ang kanyang tanggapan, kabilang na ang mga armas at CCTV servers na may kaugnayan sa insidente. Pero ayon naman kay Secretary Remulla, direkta mula sa server ng Senado ang mga video na hawak ng mga imbestigador, kaya imposible umanong ma-splice o mabago ang mga ito. Dagdag pa ng kalihim, malinaw na makikita sa footage ang tuloy-tuloy na oras o timestamp na indikasyon na hindi ito inedit. Samantala, sinabi ni Aplasca na inaasahan na niya ang posibleng rekomendasyon ng Philippine National Police o PNP na pagsasampa ng kasong kriminal laban sa kanya at sa dalawa pang security personnel ng Senado. May kaugnay nito sa umano'y paglabag sa Rules of Engagement at Private Security Services Industry Act matapos ang insidente noong May 13. Nangyari ito kasabay ng paghiling noon ni Senator Bato de la Rosa ng Protective Custody sa Senado dahil sa banta ng pag-aresto ng National Bureau of Investigation o NBI. Habang iginiit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na nasa ilalim ng pag-atake ang institusyon. Sinabi ng DILG na wala silang nakitang ebidensyang nagpatunay na kinubkob ang Senado noong araw ng insidente.
1: The Morning
0: Humingi naman ng legal assistance sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga isang kabambangan matapos nitong akusahan ng isang pare na umano'y ginahasa ito at inabuso. Kasama ang kanyang ama, nagtungo sa Pampanga Provincial Capital nitong nakaraang araw ng Martes, May 20, upang ilapit ang kanyang reklamo kina Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda. Ayon sa complainant, hindi lamang siya ang naging biktima ng umano'y pang-abuso ng pare. May iba pa daw na natatakot magsalita. Humingi rin siya ng tulong upang mapanagot ang umano'y sangkot sa insidente. Sinabi naman ni Vice Governor Dennis Delta Pineda na personal nilang pakikinggan ang salaysay ng babae kasama sina Board Member Attorney Claire David Lim at Attorney Nicolette Henson. Dagdag pa rito, inatasan umano sila ni Governor Lilia Pineda na magbigay ng libreng legal assistance sa complainant. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ng inirereklamong pari kaugnay ng alegasyon. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang iba pang posibleng biktima na lumapit upang maimbestigahan ang insidente. Nananatili namang alegasyon ang mga akusasyon hanggat wala pang pinal na desisyon mula sa korte. Oras sa buong Pilipinas, 8:01 na ho na umaga. Maganda umaga kay 99160, good morning. Antabayaran ho natin ang ating scheduled interview later. For the meantime, commercial break ho muna tayo. It's 8:02 Time Check brought to you by Alaksan.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: I have headache, I have body pain, bug too, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every